0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit-mit lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: Publikanado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
1: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon.

0: Sugan.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: Magandang umaga!
3: Warning!
2: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit

0: Down.
1: The time is 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan F. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan.

Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayana ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nga tatilibel tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-usto nga jet kan ehersisyo. Venular, kagiddan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalon admitente lang nga nataanak mo.
2: Ay no, managsakit nat lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nung sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, pumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang at

0: into Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinaigting na investment promotion program inilunsad sa Tugigaraw City. Formal nang sinimulan ngayong kahapon na 21 ng Mayo ang dalawang araw na investment briefing at linangin ang obligasyon at kakayahan tungo sa aktibidad lokal na pamumuhunan o local program orientation ng Board of Investments katuwang ang City Government ng Tugigaraw sa pamamagitan ng City Economic and Investments Promotion Center na ginanap sa ika-anim na palapag ng Tugigaraw City Hall. Sa mensahe ni Mayor Myla Rosario S. Tingkay, nikayat nito ang mga mamumuhunan na manatili sa lungsod at tiniyak ang maayos na peace and order. Ayon naman kay Vice Mayor Pastor Ross Resuelo, mahalagang hakbang ito tungo sa mas matatag at maunlad na Tugigaraw City. Magpapatuloy ang aktibidad hanggang ngayong araw para sa mga sumusunod na talakayan kaugnay ng investment policies at private and public partnership. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
4: This song is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat.

0: Tidol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit ti bagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, laban ti

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinalalakas ng Tugigaraw City ang road safety governance para sa mas ligtas na lansangan. Mas ligtas na lansangan at mas matatag na pamamahala sa kalsada ang layunin ng isinagawang Focus Group Discussion o FGD sa pagitan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Tugigaraw City Government kaugnay ng pag-aaral na tumatalakay sa papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbawas ng road crash incidents at pagpapalakas ng public road safety. Pinangunahan ni DILG Undersecretary Marlo Iringan ang talakayan kung saan sinuri ang mga umiiral na polisiya, pagpapatupad ng mga ordinansa, pakikilahok ng iba't ibang sektor, at mga posibleng reforma upang mapagting ang road safety mechanisms sa lungsod. Binigyang din sa aktibidad ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad upang makabuo ng mas epesyente, disiplinado at mas ligtas na sistema ng transportasyon para sa lahat. Mula sa Vanguard Region Network Company Incorporated, Big Sound FM Tugigaraw, ito si Hazel Abellanosa para sa balita.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Salamat po.
1: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalunat. Ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, ti unamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Appliances, think of S&J.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin nyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan, yung mga taong hindi kumakain ng tama, and of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lang kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 6:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
7: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Updated River Basin Master Plan para sa Apayao, Apulugan, tinalakay sa Sungkunyang, Pandalawigan ng Cagayan. Iprinisinta sa ika-12 Sangkunyang Panlalawigan ng Cagayan ng updated Integrated River Basin Management and Development Master Plan para sa Apayao, Abulug River Basin sa pangunguna ni Vice Gobernador Manuel Mamba itong Mayo 21 sa Capital Compound, Tugitero City. Ayon kay Vice Governor Mamba, mahalaga ang maayos na pamamahala sa river basin dahil kabilang ang Cagayan sa mga lugar na madalas maapektuhan ng pagbaha. Gayunman, hiniling nito ang mas malalim na pagtalakay at partisipasyon ng iba pang ahensya bago aprubahan ang kakukulang resolusyon para sa naturang plano. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big South FM to Gigaraw at Hazel Atelianos ang ating news writer. Ako naman si Raynel Valianeira para sa balita.

0: Panadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayo na!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong cholesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na itlong dahi ito.
3: At
4: di ubing nga aglang langa nga nasalunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Appliances, think of S&J.
1: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: to Gigaraw City. This is 100.5. Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, naritong tampok na balita sa oras na ito. Cagayan Valley Integrated Strategic Infrastructure Program or CVISIP or DOTR na nga kung susuportahan ang feasibility study ng mga prioridad na proyekto sa Cagayan Valley. Nagpahayag ng suporta ang Department of Transportation o DOTR sa pagsasagawa ng feasibility study para sa mga pangunahing proyektong inilatag ng Regional Development Council o RDC Cagayan Valley sa ilalim ng Cagayan Valley Integrated Strategic Infrastructure Program o CVISIP. Sa isinagawang high-level interagency meeting sa Cagayan, pinangunahan ni Gobernador Edgar Manong Egay Aglipay bilang RDC Chairperson ang pagtalakay sa mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng infrastruktura at konektibidad sa rehiyon. Kabilang sa mga proyektong inilahad ang Pacific Maritime Highway and Seaport Network, Sierra Madre Superhighway at iba pang transport at development initiatives. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, handang suportahan ng kanilang ahensya ang feasibility studies lalo na sa maritime at railway projects at maglaan ng kinakailangang pondo bilang unang hakbang tungo sa mas mabilis na transportasyon at mas matatag na paglago ng ekonomiya sa Cagayan Valley. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to kick it out. Hazel Abelionosa ang ating news writer. Ako naman si Raynel Valle.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
2: Salvacion Diman.
3: C8, Pilar Village, Ingas City.
2: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal. Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi, wala na, wala talagang palpitation. Tapos nakakatulog ako. So try nyo this number one coffee, Mark Cafe brown rice coffee.
1: Ang Mark Cafe 21 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores dito sa ating lugar. We'll be right back.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6 and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: Rick the Doll Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat?
1: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request.
7: San Big Sound FM.
9: Big Sound.

0: Bantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man,

0: in Tukigarao City. This is 100.5. Phoenix
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Gobernador Aglipay, personal na inabot ang mga liblib na komunidad sa Cagayan. Personal na binisita ni Gobernador Edgar Manong Egay Aglipay ang ilan sa mga pinakamalalayong komunidad sa Cagayan nitong Mayo 21 upang alamin ang kalagayan at pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa kanyang pinuntahan ang Bolos Point sa Gataran, Baguio Point sa Peña Blanca at Valley Cove sa Bagao kasama ang ilang lokal na opisyal. Ayon sa Gobernador, mahalagang direktang marinig at makita ang sitwasyon ng mga mamamayan upang mas matukoy ang mga serbisyong dapat maihatid at matiyak na kabilang ang mga liblib na lugar sa mga programa ng pamahalaan. Tiniyaktin ni Gob Aglipay ang patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan upang hindi mapag-iwanan sa serbisyo at pag-unlad ang mga residente sa malalayong bahagi ng Cagayan alinsunod sa kanyang EGAY Governance Platform. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigarao at Hazel Abellanos, ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

Pumutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Tayo!

0: Crown. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ahem, coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya!
2: Salvacion, Bimag.
3: C8, Pilar Village, Inya City.
2: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
3: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na
2: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
3: wala na, wala talagang palpitation.
2: Tapos, nakakatulog ako.
3: So, try nyo, this number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
1: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na
4: sa inyong mga suking tindahan,
1: groceries,
4: butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: On 100.5 Big Sound FM, playing the best of the 70s, 80s, and

0: 100.5 Big Sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
2: Afternoon Big Sound.
3: Afternoon Big Sound.
1: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlo.

ay ika-anim na utos, huwag kang makiapid. Ika-pitong utos, huwag kang magnakaw. Ika-walong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-siyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-sampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Di na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Pinalalakas ng Tugigaraw City ang road safety governance para sa mas ligtas na lansangan. Mas ligtas na lansangan at mas matatag na pamamahala sa kalsada ang layunin ng isinagawang Focus Group Discussion o FGD sa pagitan ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Tugigaraw City Government kaugnay ng pag-aaral na tumatalakay sa papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagbawas ng road crash incidents at pagpapalakas ng public road safety. Pinangunahan ni DILG Undersecretary Marlo Iringan ang talakayan kung saan sinuri ang mga umiiral na polisiya, pagpapatupad ng mga ordinansa, pakikilahok ng iba't ibang sektor at mga posibleng reforma upang mapaigting ang road safety mechanism sa lungsod. Binigyan din sa aktibidad ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad upang makabuo ng mas epesyente, disiplinado at mas ligtas na sistema ng transportasyon para sa lahat. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Abellianos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dimag, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
5: ay mabibili na
3: sa Shopee
5: at Lazada.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Siyempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: life.
1: 100.5. Big sound. Big sound. Earl Brown.
2: Best of the best. Not the best. Music all day
3: in Tuguegarao City. This is 100.5
2: Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. DTI, buong suporta sa mga programang pang-ekonomiya ng pamahalaang pandalawigan ng Cagayan. Nagpahayag ng buong suporta ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga programang pangkaunlaran ng pamahalaang pandalawigan ng Cagayan sa pangunguna ni Gobernador Edgar Manong Egay Aglipay. Sa ginanap na Cagayan Supply Chain and Logistics Development Stakeholders Focus Group Discussion sa Tuguegarao City nitong Mayo 21, sinabi ni DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco na handa ang ahensya na tumulong sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa agrikultura, pangisdaan, micro, small and medium enterprises o MSMEs sa lalawigan. Binigyan din naman ni Gobernador Aglipay ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon ng mga ahensya at stakeholder upang matugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda at mapabilis ang pag-unlad ng lalawigan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tuguegarao at Hazel Apelionos ang aring news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.

0: experiences, think of S&J.
1: Nagsalong admitente lang nga nata anak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Big Sound FM.
6: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: afternoon. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Nakarelax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Agalaxan FR! A dati relief to relax formula na, lapad

Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na itlong dahi to.
3: At
4: ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus.
5: Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
11: Nangangailangan ng pangpuhunan,
10: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, track loan and other loan packages.
11: Mag-iipon sa kinabukasan,
10: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
11: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Cagayan City, Isabela.
10: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
12: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
13: Afternoon Big Mix.
12: Afternoon Big Mix.

0: into Gigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay 6:00 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
3: Idol, may sakit kaya tang malupit.
4: I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol Forte ang ating idol. Mas bilis banat sa apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
8: Ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
9: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon

mabibili na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangan magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.

0: The time is 6:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka nalang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
5: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
4: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: FM. Ang oras ay alas 6:45 ng hapon. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit 20 lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
7: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095.

DWMGAM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Best of the best music.
2: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
3: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
5: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Agalaxan FR! A dati relief to relax formula na

0: Alagang Unilab yan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me! Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako dyan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: 71 taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
11: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po Kuya Boy sa umaga.
12: Opo.
11: Yun ang pinatapin namin.
12: Opo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
1: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit ti bagi? Agala!

0: Punuti Deluxe, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
6: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isu nga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngaynal daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
8: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
10: R-I-S-E.
9: R-I-S-E.
10: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
10: Nationwide.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarket. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
11: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon, ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palado doon. At kung may mga nais po kayong ibahaging kwento at mga katanungan, ito na po yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang ating po namang numero.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang balado doon ang mga kaibigan. Itawag nyo na yan 0969-226-9623 ang numero. Na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan mga kaibigan. Tawag nyo na. At syempre pa mga kaibigan, available na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo po namang mga lugar. Kailangan nyo lang po hanapin ang ating po namang produkto na sa kulay dark brown na karton. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Para doon sa naghahanap na talagang matapang na rice coffee mga kaibigan. Yan po yung ating tinaguriang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar mga kaibigan. Ipagtanong-tanong nyo na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre huwag din pong kaliligtaan mga kaibigan ang ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Available po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores din sa inyo po namang mga lugar. Another caller. Okay, first caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Magandang pangalan po, Kuya Boy.
0: Hello po, nanay. Sino po sila?
1: Si Naida Hormiliosa, Mendoza Hormiliosa po, taga Calibo, Aklan.
0: Calibo, Aklan. Nanay si Naida. Okay po. Ilang taon na po kayo?
1: 70 po.
0: 70. Okay po. Nanay, kayo po umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Matagal na. Very good.
1: Opo. Mga po. 2 years na po.
0: Opo, very good po nanay. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakikinig po kami araw-araw sa tama nyo. Bumili kami sa kwan, sa drugstore. Kasi yung anak ko gusto talaga magkwan, makainom.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bedridden siya.
0: Ah, bedridden?
1: Sabi niya, mama.
0: Opo, bedridden po yung anak po ninyo. Bakit po bedridden po yung anak po ninyo?
1: Kasi po, noong nakwan po siya, bali natumba, nagkapilay.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na siya nakakuan.
0: Hindi na nakalakad?
1: Nakalakad.
0: Ilang taon po siya, nanay?
1: 53.
0: Okay. So hanggang ngayon, bedridden po siya?
1: Hindi na po. Kasi siya yung nagkuhan. Lagi po kasi siyang kuhan, nakikinig sa programa nyo. Sabi na sa akin, ma, bubili ka ng rice coffee. Baka sakali, sabi niya, makabangon daw siya. O kuhan, makalakad. Ayun. Nakaupo na siya. Nakakabangon na siya mag-isa.
0: Dahil po sa?

0: Hello, hello po. Siguye boy po ito. Ah, okay, nanay. Nanay, opo, sige na po. Okay lang po. Baka po mahirapan pa po siya. Nanay, yung po bang problema niya sa pagsasalita ay dahil po doon sa disgrasya sa kanya?
1: Hindi po, kasi konsya eh. Parang, kuan ba na siya? Ayobang may cerebral paralysis siya.
0: Ah, okay. Tapos, natumba pa.
1: Tapos, nang yung malaki na siya, natumba siya. Mga edad siya ng mga 51, yun, natumba siya. Nakakilay. Eh, pinahilot. Kaso lang, lumala hanggang di na siya makakuha. Di na niya maikilos yung kamay niya.
0: Mm-mm.
1: Hanggang nangayayat, ayun.
0: Tapos narinig niya po yung programa natin. Narinig po ninyo.
1: Ano po? O kasi araw-araw siya nakikinig eh.
0: Salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi niya sa akin, Mama, sabi niya, bili ka nga ng rice coffee. Baka sakali sabi niya makabangon daw siya, makalakad. Eh ngayon eh, nakakabangon na siya mag-isa. Saka nakakakuha na siya, nakakatayo.
0: Wow! Very good po, nanay. So malaking bagay yun na po pala yung naitulong po sa kanya ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo, dalawang taon na po kasi kami nainom ng rice.
0: Wow!
1: Nung nangkan ko na mainam yung produkto nyo, yung rice coffee, pati ako, umiinom na rin po.
0: Tama, nanay. Tama yon. Nanay, kayo, ano po yung mga, ano, nagbago po sa inyong kalusugan? Ano po yung napansin po ninyo, Nanay Zenaida?
1: Ay, yung mas pa na yung tulog ko. Dati kasi, hindi ako halos makatulog. Madaling araw na bago ako maka-idlit. Tapos, maaga pa ako nagigising. Ayun, ay ngayon, maganda na yung tulog ko.
0: Wow. Wow. Very good po, nanay. So ngayon po, nanay, halos po, kumbaga pareho na kayo ng anak po ninyo na natutulungan ng ating rice coffee. So, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon sa pag-iinom ng ating rice coffee? Kayo pong dalawa?
1: Tatlo po.
0: Tatlo?
1: Eh, yung tatlo po, kasi Kuya Boy, parang yung, kuwan ko ba, sa umaga, yung 25 in one.
0: Very good.
1: Tapos, sa tangali ay yung 14.
0: Tama.
1: At sa gabi.
0: Very 14. Good. Very good. So, very good po yun, nanay. Ayun, tama po yan.
1: Ayong tanong ko lang po, ya boy, kung pwede niya mag-inom ba ng gatas?
0: Opo, nanay. Wala naman pong problema. Okay naman po yung gatas. Nutrition din po yun. So, okay lang po yun. Pero nanay, kung halimbawa rice coffee lang ang meron po ninyo, kumpleto na po kasi rice coffee lang, kumpleto na po. Okay naman po yun, nanay. Wala pong problema.
1: Yun lang po. Tanong po kasi nag-i-insure
0: siya. Yes, okay po yun, nanay. Wala pong problema yun. Wala pong problema yun, nanay. Kahit nga po may iniinom siyang gamot galing po sa doktor, kung meron pong reseta ang doktor sa kanya, wala pong problema yun, nanay.
1: Oh, mayroon nga po. Eh, kaso nung nag-uminom na siya ng rice coffee, nabawasan yung maintenance niya.
0: Mm-mm.
1: Kasi 6 na klase yung gamot niya. Ay, isa na lang natira nang mula nag-uminom na siya ng rice coffee.
0: Mm-mm. Very good po yun, nanay. Basta ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, at kung meron pong mga meron din pong mga tao dito, mga gamot na iniinom siya galing po sa doktor, pwedeng-pwede rin po, nanay, na umiinom din siya ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po kami, Kuya Boy, na may maintenance.
0: Ano po yun?
1: Pareho po kami na may maintenance.
0: Opo.
1: Kasi may maintenance po sa high blood. Siya yung parang vitamin sanggub yun ba? Sanggub yun.
0: Opo. Sige po, nanay. Basta po, nanay, ha? Ituloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Ano po?
1: Oo. Pag hindi siya nakainom ng rice coffee, parang kwan siya.
0: Mahina.
1: Hindi na siya mapainom lang kahit na anong kwan, 3-in-1.
0: Maraming salamat po, nanay. Basta po, araw-arawin po yung pag-iinom. Opo.
1: Pag may pumupunta dito ng kapatid ko, yun, binigyan.

0: kuan, iniinggan niyo po yun, yung tayo ng rice cookie.
1: Dapat lang po, eh, dapat lang. Tama po yan, nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? At ituloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee para kahit po papano, eh, di ba, ma-ano natin, kumbaga, mapagpatuloy po naman yung paggaling po ng anak po ninyo, nanay.
0: Opo.
1: Okay? Okay,
0: mamaya, makikinig naman kami ulit. Every ano? 6. Aside ng gabi, yun, nakikinig kami dati. Oo.
1: Ano pong, ano pong pangalan ng anak ninyo? Ano pong pangalan ng anak ninyo?
0: Ria.
1: Ria, Ria. Okay. Ano pong apelyado?
0: Oh,
1: Ria.
0: Ria. Vincenza Hormeliosa.
1: Hormeliosa. Okay po.
0: Opo.
1: Sige po, nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. Ano, nanay? Nanay Sinayda, marami sa ating mga taga-Kalibo Aklan na nasa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon, hindi pa umiinom ng ating rice coffee. Nakikinig sila ngayon. Ano po yung masasabi niyo po sa kanila na hindi pa umiinom ng rice coffee?
0: Yung masasabi ko lang sa mga hindi pa nakakainom ng rice coffee, eh, umpisahan na nilang magkwan, mauminom ng rice coffee. Dahil maganda sa kwan.
1: Tama po.
0: Nakakatutok, nakakasangkakuan ng kwan, yung karamdaman.
1: Maraming maraming salamat po, nanay. Nanay, thank you very much po sa pagtawag po ninyo, ha?
0: Salamat din po. Ay, nakakontakt. Tagal na kami nagkontakt. Hindi kami makapasok.
1: At least ngayon.
0: Ay, salamat po. Sa pagtawag, Kuya Boy.
1: Yes.
0: Akala ko kung si...
1: Sabi ko nga po, nanay. Sabi ko nga po, nanay. Mag-text lang kayo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Okay po yun sa amin.
0: Okay.
1: Okay po. Maraming salamat. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you. God bless, Nanay Sinayda. Salamat po sa inyo. Bye-bye. And hello po kay Ria. Salamat po kay Ria. Salamat po. Maraming salamat.
0: Bye-bye daw.
1: Bye-bye, Ria. Salamat. Nanay Ria, thank you. Mag-iingat ka lagi. Magpalakas ka. Magpalakas ka, Ma'am Ria. Magpalakas po kayo. Inom lang kayo lagi ng rice coffee.
0: Okay.
1: Okay po.
0: Hindi mawawala. Pangabang buhay na po, Kuya Boy.
1: Thank you very much, nanay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Bye-bye po, nanay.
0: God bless.
1: God bless po. Mag-iingat po. Ang kaibigan si Nanay Zenaida at si Ria na meron pong kumbaga ilang taon po na naging bedridden. At dahil po daw sabi po na kanyang nanay ni na si Nanay Zenaida sa patuloy po ng pag-iinom ng rice coffee nakakabangon ng mag-isa si Miss Ria. Malaking bagay po, mga kaibigan, na 'di ba? Tuwang-tuwa si Miss Ria, hindi lang siya makapagsalita ng kasi utal-utal daw dahil may problema sa kanya pong pagsasalita. Pero ang kagandahan po dahil sa matagal nang naging bedridden si Miss Ria, ngayon po ay nakakabangon ng mag-isa dahil po sa pag-iinom ng rice coffee araw-araw. Kaya sabi ni Nanay Sinayda, panghabang buhay na namin to, Kuya Boy. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan naman to, Kuya Boy.
1: Yes po. Sino po sila?
2: Yung taga-subaybay mo, Kuya Boy, na makulit, di ba sabi mo sa akin noon? Di ba tatawag ako ulit?
1: Tama. Opo, ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Leonie po.
1: Leonie.
2: Leonie, San Jose Occidental, Mindoro.
1: San Jose Occidental, Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na nga po kayo?
2: 71 po.
1: 71. At umiinom na ng rice coffee si Nanay Leonie?
2: Opo, Kuya Boy, 1 year na.
1: 1 year na. Ano po yung ano? Ano po, nanay, yung ano, yung tawag dito, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
2: Ay, una po, Kuya Boy, kasi narinig ko sa inya sa mga testimonya na ang rice coffee ay magaling daw sa katawan.
1: Tama.
2: Maganda po sa katawan.
1: Tama.
2: Kaya po nung narinig ko naman sa radyo, sabi ko, sige, try ko nga na bumili. Sabi ko nga po, kaya ngayon, Kuya Boy, umiinom po kami. Kaya lang, Kuya Boy, kararating ko lang Kuya Boy na bumili ng rice coffee sa ano sa Softstar. Hmm. Ang problema ko Kuya Boy, wala namang palang sabon pa sila.
1: Wala pang sabon. Sa iba pong mga lugar, sa ibang mga butika dyan sa inyo, na-try nyo na po?
2: Wala po Kuya Boy. Galing na ako sa Sever's Pharmacy, sa Softstar, sa lahat po ng pharmacy Kuya Boy. Wala daw po sa silang sabon. Hindi naman daw po nila alam doon. Yung pala may sabon daw pala ang rice cookies.
1: Oh, okay, sige po. Nanay, San Jose Occidental Mindoro, wala pang sabon. Okay po. Wala pang sabon. Okay, kukulitin.
2: Sabon.
1: Kukulitin natin yung...
2: Kaya Kuya Boy, kukulitin talaga
1: sa yes.
2: Eh,
1: maraming
2: maghahanap sa akin.
1: Yes, talay. Sabi ko nga din sa ating mga dito sa ating programa, kapag wala pang sabon dyan sa inyong lugar, tawagan nyo ako at pagalitan nyo si Kuya Boy. Kuya Boy, wala pang sabon dito. Bakit naman wala? Ano ba Kuya Boy? Okay lang po. Okay lang po yan. Po.
2: Hey, alam mo, kahit hindi ko pa yan nasubukan na sabon at saka hindi ko pa yan nakita. Mm-hmm. Alam mo, dinipuno ko na yan sa mga kapitbahay namin, kaibigan, kakilala. Pag dumating ka ako yung sabon, mag-share ako sa inyo dahil kasi sabi ni Kuya Boy, maganda raw yun sa katawa.
1: Opo, maganda po talaga. Opo. Sige po nanay. At again ha, nanay oh. Sa ganito simula ngayon sa mga susunod na araw kasi pagkatapos ng programa natin sasabihin ko na rin sa ating mga deliveries, kukulitin ko rin sila na sasabihin ko na lagyan na doon at papapagalitan ako ng ating mga kababayan lalo na si Nanay Leonie magagalit sa akin dahil sasabihin ko na papalagyan na diyan ng sabon tapos lagyan niyo na kapag wala pa nanay, sa mga susunod na araw, lalo na next week, halimbawa next week, wala pa. Tawagan niyo po ako, kagalitan niyo na po ako, nanay.
2: Sige po, Kuya Boy. Sige po, Kuya Boy. Maghintay po kami.
1: Apo. Nanay, yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta?
2: Ay, okay naman po, Kuya Boy. Ay, ano, tatlong beses sa isang araw na namin ginagamit.
1: Thank you.
2: Kuya Boy, kasama na nga po ito sa aming budget. Sabi po ng aking anak, Nay, basta pag wala ka ng rice cooker, bili ka kagad, sabi po niya.
1: Wow naman, mahal na mahal ka ng anak niyo, nanay. Very good naman po.
2: Kasi nga po, Kuya Boy, one year mga kaming gumagamit nito. Mula nang nagsimula po kaming gumagamit, Kuya Boy, awa ng Diyos po, wala naman kaming mararamdaman kasi nga masigla po ang aming katawan, tapos wala kaming iniindas sa katawan.
1: Correct.
2: Naging siya po ang katawan.
1: Yes, yun po yung sinasabi natin, nanay, na yung ating rice coffee ay hindi lang po para maibsan yung ating mga karamdaman. Ito po yung proteksyon sa ating bulamang kalusugan na maging malayo tayo sa mga karamdaman na pwede pong umatake sa atin at sumira ng ating kalusugan. At yan po yung nangyayari sa inyo sa patuloy po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Wala kayong, kumbaga, wala ni minsan na mga karamdaman na mararamdaman kayo dahil protektado po kayo ng ating rice coffee. Nutrition po kasi ito. Yun yung sinasabi ko na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, sapat yung nutrition sa ating katawan. So, lumalakas yung ating immune system. Lumalakas din yung ating resistensya. Na sinasabi natin ng ating resistensya, yan po yung tsaka yung ating immune system, yan po yung gwardya ng ating katawan na hindi tayo mapasok ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira po sa ating po namang kalusugan. So, ganun po talaga, nanay. So, nararamdaman po ninyo kaya po kayo ay patuloy na umiinom ng ating rice coffee. Ano nyo po ba? Natikman nyo na po ba, nanay, yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa nga po, Kuya Boy, kasi pag nagtatanong ako doon, lagi daw nauubos.
1: Laging nauubos yung ating 25-in-1. Sige, naubos na. Sasabihin ko din sa deliveries natin na naubos na. Pero dati yung nanay meron.
2: Opo. Kasi nga, kumisan ka, Boy, ay Kuya Boy, pag yung pumupunta nga po ako doon, eh, alam nyo, ang binibili baga ng mga customer, kumisan 10 boxes. Dahil kasi nga po, malayo daw po sila sa, dito sa,
1: okay.
2: Ito, kapon, mga, yes. Opo, marami po kasi buwil, Kuya Boy.
1: Kasi
2: dahil malayo sila dito sa bayan.
1: Yes, tama nga naman, nagpapasiguro na sila kasi isahan sila kung pumunta ng bayan. Kaya maramihan na talaga yung binibili po nila, tama?
2: Opo.
1: Ay, very good. Sige po nanay, hayaan po ninyo. So nauubos ka agad yung ating 25-in-1.
2: Opo, Kuya Boy.
1: Yung ating 14-in-1 plus 1, kumusta naman?
2: Okay naman po, marami silang stock.
1: Marami silang stock. Yun lang 25-in-1 ang nauubusan. Na. Saka yung sabon. Yung sabon, Kuya Boy, yung sabon! Huwag mong kakalimutan, Kuya Boy, yung sabon. Okay nanay, noted po yan. At wala pong problema kung kakagalitan niyo po ako, tawagan niyo po ako, Kuya Boy, sabi mo meron na, bakit wala pa Kuya Boy? Okay po yun nanay. Thank you very much po. Tulong po ninyo yan sa ating lahat nanay. Thank you, maraming salamat po.
2: Thank you po din,
1: Kuya
2: Boy.
1: Yes, mag-iingat po nanay ha. Huwag gaanong maglalabas na medyo sobrang
2: init po din. Amen.
1: Yes, hayaan muna na tumila yung init bago lalabas ng bahay. Nanay, salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming
2: thank
1: salamat. Bye-bye. God bless po, nanay. Thank you. Balitaan niyo po ako ulit, ha? Opo, salamat. Opo, salamat. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Saan din po ng mga kwentuhan? Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladundunan. At again, pwede rin po kayong mag-text ano po, at kami po yung tatawag po sa inyo. Kami po yung bahalang tumawag sa inyo mga kaibigan. Text nyo lang. Okay na po kami doon. Kami nang tatawag. Kung halimbawa wala po kayong pantawag sa amin mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Wala na naman tayong oras mga kaibigan hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Rosario, ma 73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
3: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
4: Maganda po, kasi po yung ihi ko halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
3: Opo, pero bangon ganyan ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
4: Bangon ako ng bangon.
3: Opo, tapos?

0: ako, nasubukan ko na.
1: In Tagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
2: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
5: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Pumutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: 100.5 Big Sound. Big Sound. Earl Brown.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At siyempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120 over 80, eh noong araw na lamang. Ngayon, nandun na tayo sa 140 over 90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na anti-hypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Eh syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan

0: or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra cholesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: Tutok na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Agreng kayo, ligatin!
2: Tukal at tukal!
3: Big Sound FM.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tablet.

0: Mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
1: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
0: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
2: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: Lokal at tukar.
4: Big sound. FM.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sang abulo abilin ti Dios. Umuna nga bilin. Awan ti dayawem a Dios mo no dilasisya. Pangduwa nga bilin. Di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtallo nga bilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala. Pang-pito nga bilin, di ka agtakaw. Pang-walo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios.
3: Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng lumpiramad, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
8: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
7: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
9: FM ko to.

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy! Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
5: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
4: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
6: FM ko to!

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? Yung iba nga sa inyo, sa sobrang tagal, nauumay na. But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom kontra blood sugar. Kung mayroong pampalakas ng ating lapay, edi mas maganda. Ganun na rin, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
2: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: I-try po ninyo ang alpha, beta at gamma mangustin. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng

0: appliances, think of S&J.
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy.
2: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
1: Gising Pinoy. Dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to.

0: Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
2: Oh, ay, siya, gising na ikaw!
1: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to!

0: in Tugigaraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Magandang umaga!
4: Warning!
3: Ito na ang programang mambubulabog sa inyong umaga. Sa mga tulog,

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetic ko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.

0: Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Super Dami Man ang ginagawa. Dumudok lamang at makisaya.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Obliganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
3: Ako po si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Kenya.